0: Recap Minggu tu. Recap Minggu tu.
1: Why seberai?
2: WAIYFM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAIYFM.
3: 24 jam WAIYFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WAIYFM segulai sejalai.